ndani ya Roma uwarpo minde ya suba salimia Samu Akiaga pamoja na mea wa Nairobi Bwana Geoffrey Majiwa.

0: Ito. Kanyang kanya. Wala rin mo sa nagin yung dako siya. Asi. Ito. Wala ko yun. Ah, may na yan. May na nakuin. Imo sa nagin yung dako siya.
1: Yeah, Come on.

0: nyango nyanya kachi
1: ano ni mewe ato ni nyamao mato ni nyamuruki
0: ajavu makajudo
1: ano yorobo to ni nyano mamato ni nyamuruki
0: oshra winya seme
1: ano yorobo to ni